Sasono pinjuluk wonten dampar kentul lemek kasur babut pramudani pinalipet rindo cinawi. Ngagem tirta jebat paturi sinawuran Gandawida kakiping samira katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Manawata kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun. Manika-nika arane